Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.